0: umalo, ia faya, lo finangalo, ile la lolangi, ipei, ona faya, ile langi.
1: Ia e, wa imai, ia te imato, ile asone, amato, nea ai.
2: Ia e wha mā ngalo ia te I mātou, ia mātou a ngasala. E pei o I mātou fui, ana mātou wha mā ngalo I nā atu, I e o angale a ngamai ia te I mātou. Ua foi te teite ina I mātou wha sōsonga. A ia lawe a ia I mātou ailele ma. Awa e o li mā aloma le mana, a toa malivi inga e wha vau lawa. Amen.
3: It's your sanctuary, yoursanctuary.nz.